0: CBC'yi gürt attırmayı bir rol değil. Van tane kaka. I section sidam ne abiyo yo. Wan nam min na pang kato yo sidam jomi. Aku ni kimat tau si marak tu amaru. Sogok si mayo. Gawam aku ni pangnet oval dia bu. Taman na sogok si maninga nuato gianga. Kisiani ajiriyo kuji Aaron Munson. Taman na nunanga ajiyong ila ipigiyangani. 1974 mi atata gilokta nga aggagul ima ekkanaya roksu mayu teka ni silan ni akbiwimi. Ammaru 40 aggagul ima ni koksu maru aru akti dugu Munson. Puraga ya kuma roksu mamagu tapan na atata nga ta angit kalkain na roksu maya nga.
1: This ghost station
0: and the memories of the people. Tanago Kimatosumayu to ka Siran Yabi Amaru Tamakua Amisu Ikaw magiyangi Ajigingi to inui Tekani Roktu Amaru Isiva Bigidu Tekani Idlosumi Atatangata Idlosu Roktangani Isu magidlo niyo, taman na gawa ko marimma, amado. Ato ko masimadlo niyo, ako niyo rito. Isu magidlo ko sa mga itang go, taan na yung nga, utirara nga, solo ka nga tuwin na, take mo nga dloa, isu masaksi ko at tulo ni, ato ko sa maya nga ni. Mansan, utirara ko sa mabo, Ajiriyo sumayangin ni Amisumi nasaktu ni teka nga I section. Amaru 2018 utidugu tanna takuya gahabim mo Edmonton Gallery tunakotigi yavini nga. Maggo pingwak tiyo yu tupep ACT takuwa Takun nak titik hatak tu, kanu elu guru yak tu ti Nunavik mi, pisurok mumek tu ti do Montreal mi, takwa katin ni karok ti dogi, ti na pisut ti, tu kimuak ti ti magi ok tu ay tabani, takwa katu inwi katu jakati gijangi tekani Quebec, nigiani. Okakko takwa go pingwan niu jui katin niu jui inunnu attan nang itumi kino nam meni atugun nam na kakattam mata
2: and so it's really important that we show up
0: pimmariu vuggo takwa sakke kattam mata ammaru ikayussulluti takuninga makita kate kalluti pigun no timinni Pinasuwa ko yiduti ama ilisariyo namin. Pisuti yung kakuta ko ilang inwi ilagi yung luang ito garwa kisiyan ita tamakuwa katin niyo yui pimariw ko ikayosom niku. Anil ni kandang ito ang iyong aruma amaruta ko takunap Takun naga sok takan ni alam ni mata udumi kan ni ni aktu. Sekin ni idang aku ambagi ruak tengah ni pura makin nak simani ama oke utak tu mi utau jui takut dia aku nang ni aku itah suminga Samuel Watt narun ni ni aku takku kan itu ni tak mengata kanulu pivaki ya kanga.
3: Between the sun and earth, sometime between... Doctor.

Hola, good. Hola, te va a contar una sobre semana con la moto de mi tilota. Hola, mi pinga tío, la mi tilogo, August 12. Hola, mi tío, yo le sé a la Epic, Jamie, así que yo te quiero. Y pues, August 12, August 11, hola, hola, September 11, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, takili mga araw, may sibuk ka tatong mga araw, kaya na lang may maipasak. Ay nga, tiya kasi, wala ko, tiya kasi, mana, imo ka sunay nga nita, banit, inot sa nga lang, may sila tatong kasi, tiya kasi. Kaya matusang nga ka tatanin, na kaya kasi, aktiw lang nito, tamani, kalon ni, na tanak. Nuko jolo lang, may matilo ka lang nga ni, nuto ko jolo ni. Tamas mami santri sopingin niya tapo dan malutami kakak pivalayo lang niya miyok 7:30 pan.

0: Well, I could see be so good doctor me people day one time a caca. Uno, see that talk senior de revo. Okay, talk to me. Irenangani Ugadoa, Irenangani Sikini Puramakin Nangama, Uno Soyo. Tamani 120 kanan nami tana puramana pang nyatenga tua yung mo tidlugo kanya sinami 1050 tidlugo ikaruto tiyami nami ugaro tao tukaro vi ikaw may agakam na kuti at ang nakteri manami solo pidlugo at ulo ni pura mayok siyuti ni iggan ni ubaro teme tukang ikuwi takwa ulo kaya ni kaw sakti uyi katuji katigi ngi teka ni yukan mi Krista Van Lerhoven ukako calendar mi go atukun naktuti.
1: This is one of those things you would not expect a random...
0: Tamanna isumana kuying itugarwa tana nikhiriyo ibi nikhiriyo gutigi vattangani atukunna gabi tana tabuna amma yogara kuruagu takuyesu takunna gunna gabi takwa kauma amma yogara kurungi go tidlugi ammaru sakittivui Sekiniu pura maningani tabuna, baru pepa mu atau guna keduti tanah pepa ammak sivigituin nalgu. Takwa Van Lerhoven ukaku ammak situin nalgu tigo pepa mi tanah pepa atau guna ngaraviu. Sekinamu takusang ng aluti.
2: This ghost station in the memory.
0: Okay, kota I-section station tana siran niya biyo wan ng main na pang kato sidat jomi amaru ako ni kimat daw si marakto sugok si marakto nilo gawa makunya pang na daw valdeare ko sarong maksak daw kaya nga kisya ni tana at jiri ko si Aaron Munson tana pimagyo na kako nuno yo 1974 ang tilo at ating akbago si ma Ikanayero kusima ko teka ni silan ni abim mi. Amado 40 aggago yan ikaw kusima na karo katiligo. Manson puraga ako maro kusima mago. Taman na atatang ita anyak bagilok tanga ni.
2: This ghost station in the memory.
0: Taan na go kimato kusima ito ko garo silan ni abiyo yu. Amado tako kikutuin ni ikanaya katak kusima yu teka ni. Ikaw man ang mata, ang marutan na isiwa bigyan nga at atang at ilo ko sa kilok tanga ni isiwa bigyan niyo isi magibaw yung nga kay tabani rok si madyan ning ito teso man ni tamang nga utak si magibaw isi masyak si uratok si madluni ino siya si mayangan ni mansin utilok ko at jingwa ni noti si madluni teka ni I-section amaru 2018 utidugu takua takuya gahabimi takusho tiroktu ningi admitting gallery nguna wakto yumi inui kubek mi kubea shunna karoku takua ajigi ingitui timi ingitigu ipigu shunna kakattaktu takua Montreal Katin ni Karoko eh, Bianca McEwen, ukaw siya rin ako.
3: members of the Southern Quebec Inuit.
0: Takuagu idagiyoyui nigiani Quebec Inuit katujakatigini pisukatoro kumakatoro ti.

0: 21. And for Joe Haven, mainly sunny, wind north 20 kilometers per hour, increasing to 40, gusting to 60 this morning, high 16. And for Koluktuk, mainly cloudy, high 16. That's the latest weather update for you. Back to you, Lizzie.
1: Jamie, nakong may kitaba ni kibal na sila upkanoin na rin hating ito sa kain ng mga si. Una to ito sa aksaryok at ako ikaw kanin na kisong ni ko noon about health ilak noon about may kanin makamang ito lakas ko nila tamane kalun ni ikayo ko na lang may mata inunit kikutuin na ikayo to ako mayon te ko ano tango tigi akasi ako lang matainik ko kani makanang ito nuna buod health care card ng nagalta yaa si nutitut nalolit yam ng kutay yaga sa ako ni alang ikaw lang yata kibal yaa katang at ila ako ni alo taka katok tuin ila at ako ikaw yung nalang mayuit nutang ng titigi yaa katwa ko si kani makanang ito lagay ko ni teko at yung wala ko le paper tunigi yaa kasiut temik nutang ng titigi matwa ko si tapik ng akikita ni inuit akikita ni inuit akikita ni aneve mo ko na tiyak to si tako ilin niya sa mayo ilo awyo yung ilak temi to ka kaya kasi yung matay kayo to yung matay ako titay ka ni inunik at yung natakatigoy kayo kung natuning tapi ka ni katan niya to akala yung post office tita ka niya may mamalawas cho tapi ka nila ilo alam mig ay pitamak ilong at ang nasa yung 615 kajak ko ng ipan tako at we know na tid ikaw yung nakatutid agas ko kasi nga ni ta api ko to saka ila ikaw yung tayo kumatayo ko si tamas mamisano at tabo nakakasaw yung kutaw kawajigay akong natiang mayusi ta nakikutuin na natukang ayo tamani nunabumi teko ang ila ako ni ala utak kaya katangatan nunabut health care card mo nakakutaw yuit ati ato ina titingo ta sinalong me mata ika jong majui tak utak ikuta smagubita ko upat ya magalag nam me ika jok ta kun nang ne na miusi mana sila ta people le ta sa na me mata utang me ko takal no na ti jokai nang ne na miusi.

0: tema ipasa tusala ko si tema tut tweet tama nakikitala may amis ako nga to lang mata o kala sa maya ka lang ito tama sa mamis sanit isa magayangan ito sa kain na lang mila mo
1: kung namin piyap na kaya yung chudo yung kisa kasaya kita masibisi kuno kadato ni chukura sa pedyo tigil yung isa magayangan lang mila ko kung namin agis ilia pala ilia ang nasukti makwa ukiyak takto nyakti ni takta marit pala lupo pinasukot tang matakata sa imang kalima siwami tinita at simani alo siwami takaro tinukum matuman atong mat nung ulik tupiak sa nataman na kawa makarak tiluta aturita niyang likong mataman na iniyo kakasukulo at iluwin nung nakakasimayo pagkajalim na rin matalawang at kinyo matalawang sa akin. Taman na iliyaw kanya kaya kato tulungin. Kahit sa manok sa tukuit sa kinaktarang may tuktukarjuan ni Kongman kasaktawan na kay nakinyin yung magtang mata na magtakot na makakawa kasi natin iluwin. Taman kasama na tukakadluwa at sila inyokilong asulit naman na tukturila ako sa mabok. Tukturila ako makayorila ako sa mga kajaktaro. Kung nagsigawa kami, tukuha sa mayroon ako tira ako sa tamami. Kapani kami natin nakasigatlituan. Ilanidlo ako padilip sa kukatato. Kung nagsigawa kami, kumadili tukuha ng mata. Tukturila ako tayo ng mata. Magkuhan ng mabitsyan at tukuhan ng nagtaktua. Nagliyokila ako kakin na ako. Akit siya sa mayumit mo na wumi, akit siya sa kakto o mayumit sa anon. So at sinidlutik, akit siya sa maroni sa manna. Ulumi, atong nagnakata ko itong mataman na. So at lahat takta mo ito lumi, ilan na tawa ko ito na sa mataman, takuma niya naman. O kakataka rakto ko, piyong nakto ko, tamad at sabok to at utayiyati ko. Tamag ko, tamad siya mo ang nanginiwan. Tama na si mama kaya ako nakakuti ko. Maligak pa ko lang. Maligkira ako daw. Tama na. Tuko kahit yun ako nakakuti. Saan na takumin niya ni man. Ulumi. Sukat sa kanya. Umayin ako. Kahit yun nakatangay. Yung nakakit yun nakakit. Tama na. Nukka kaya ka. Tukto ay may dinay na umiyakpan. Saan na. At yun niya riyang man. Ulumi. Piyak saan na. Tuko kakatangayin yun. Tukuin. Ulumi ang nakasakay ko sa mukha na kaming yung tukay tayo may katangot na magkakayo na dati ang kakatun. Ulumi, tama niya sa maliyak sa ani duwara ang mama na kay akituruwa sa suti ang maniwi at sa kayayo. Tukya at isurda ka raw katang mata. O kakatakto niya ula sa akituruwa at araw raksun. Inyitsa tayo may niyo. Nakakotumin niya ako niya rin. Kaya hana rin at ako nagsugod ko at ako buhan na rin sa mani at nakakatakto. At ito nakakatakto ko uwag ito at ito nakakatakto ko sa ito niya sa kakatakto. Tamag ko isa magitya nakakatakto ko huwag na nakakatakto ko nakakatakto ko. Hindi na ito kaya ito kasi nasukta at siya na ako rin. Amba, kaya nasukta ko ito sa malis. Kasi mga atat na kanapak ko sa kalang mga ato o gumimod. Tamak ko ay niya inatukay. Ako nasuktiwin niya. Huwag na ako nasugunak sa barat. Kaya malaksa niya, kaya malaksa ko sa naman.

0: خارج مدار را کسی جو گرفتار نو خارج چقدر جای مخدوم خود می نمید
1: Kuyen nami tena kala la to kana tuina tetu sata sinita buna CBC kuno to kala katta kuna tetu si 1891
2: Jimmy Manning of Wunga, the man king on the maid of the Dodum.
3: Tamakua, a total of the Luga King on the Asuru de Hamataman, Canol de Tamana, a total Samalapa, King of Mutano.
2: Ila, Piga Carrong Hai, taken a deadly milk codume, the man, Unnota, Palet Lugo, Palace Good. Tuangkan datuk siu mek tak hiti si malang mata tak kononali tay kanganin at doktor beli silaung mata tay makawi beli silaung tugut atau mana nanti ni nama nama siang itu tak hatuin naga haga yang ini kira mengurusin nak tu tamau na kaki tahu jagalak adiming takuru nak silu talo imai tahu juga nung mektana kawi kuti beli alawati.
3: Tawane king amuti kanu kau sekalopat ilu mekoyau lamata.
2: Tusang nalolo ng ito ko lang kasi ani tama na tayo may tilugay lang ilo tapa niya tayo may bibini o kani kaya nga ni ang katsaw tiki yung na ilo tig tayo may to walulaw ang mata kasi ani kano to sa katsaw tilo aga luluta ilang ako lang ng ito ko aktual tama na watin no o kung may to lang mat at toktaw ko tiki yung ako hila may tayo may to kakala tilugwak so kung natukot tayo may ningano kano ilo aga lutun luni Tusang naluat siya raong ito tamaw na nalunaluat raong ito wala hakitaw ya kuloy lang itika duhat taglut.
3: Noon alam niyo tayo tawa na kingan ni kanwiling alapaman na ulumi?
2: Ilataan na nalunagyakan ni galalugutan na aksokong naktugutigilang maong tayo kwa palisikod nakitsikataan utilugutuwa kong ito siyuming. Tungi kuluago kanigizang ako ila Kila may pagalalong tungago. Takulong nak sila ako at takitaw sa lead. Kanoit binyoro kakbalot silo ko. Tamani takulong nak silo talo. Itsibaw takutang me. Itsibaw akto binyobaloktok. Dahil na taunong natin mo akto agalak sunin niya ako kakbalot nga. Taman na rusa niya awgalulo ni tayma. Taman na kuaksanak tukulakaloloktok. Watin nun ang malo. Tamani lino natin na amiso loangin mata amiso galaw ko loaksutin. Kasi ane kawin mautiduin na galalog at tatabanin nun natin ni.
3: Teko ating nga takuyaw kong naksilaw pa kakisaw yakot.
2: Ingo baluktok. Takulaw at tikuloy, takulaw rin na ito binay na rin na luwala ang ito. Dahil mga sakayak at siyo kasi lang ma kawdi balay alak sa talo. Dahil mga namang ito talit. Yung binitay sa mga namalo. Taman na ilapid yung tigilo ko humayin na ito ang mat. Alat, kanigilo ang ikalaw at tatigom ni aktok tao si ma luwalaw at tatamani. Natsing uralang ni amilo, ani akalawagalang natay lang igalak kalawak sa tigisyan. Ilangan ni tinisumabog. Takak sila hakpalay la oktun tamaw na hayla ismat kano ismat siya gakan na kaswaglo na kano tuin na pila kaya kadila umat tay mailing asimalo.
3: Taman na tay may kalwa tilogo at tuy si maninga ukumay tumagi uma tusa tuin naksigo na mituin na tamako kaman na tuy tusa titaw katak tilogi na ukutuin na kakasaw yako at tuin na usong ulang mata teko at toktaw si majoapi Ikayu titsani isu malagajik kuno atu inak tahalanga ba tawa na kengal ni.
2: Tabong nga yung ito sa luwang ito nga kasi ano niya kito nga amalo kawdiga niya kito nga hawpog lang taman na mauna kengay takwa amiswalo at toktaw mata namilima kila namilima ngusungulog mat ala halunano tikiw si magunang mata man na ilagay amisusungong mata at man na pidyo tigilugo mamisaktaw ni kulo sa masaktaw ni kulo pitahakaya kalaki niyang ningan ipigusuto

0: nga mano ka kung nang ito nagtunghangaw ng mga
1: nilingit atin ni Jimmy hakan na kumave
0: tayt ko hanigidangit tayme tawlok tu tayme chelok tu lutay ko ilagidangit hanigidali mangi tayt ko isumagi babut amalo isumagi jawjut nalunang isaksunin nakituin nak taman na katugi hati gigi gigi ko sa mga gigi kaswal gigi ko lo mamesa gigi gigi ko tapo ng sibunit tinno tay may tsaga hang na akta tay may kuya luto lo taman na kau na tsaga kulo ko sibunit kini akta bu na ukul galo ako tay itan na makakaya kung ulak pa mo kau si tsaga yung nakta
1: na komisya ala kaga Jimmy pivi hati ko na akta tigit tay ko ali isumagi babut
0: na komito mo ali pero yawa tama
2: on the CBC kuna Mary Powder dasminga Jimmy Manning me mayor ga yang ani tawo ni king ngam ni to khak ta khon na longat na kong me te ka Jimmy na kong me ka ta masminga ko sa ka kun na kai na ga vitai ko le king ngam yo ta pit is magi pa put is magi khat ta la but so ron na ta na lo nang itu ta man na ko me tu mat so ron na tu lo ni lo ta wa ni me yo ta not ay nga ito yung nalakasi. Maana nung kapit sa tinu na masigod niya mga no Jamie lo na kong may nga sa teko na alat to api ako yun ang malo teko at abo na CBC ko to saksa unang wakta sinakatak to it. Kao pa kanu yung imigot to ito lang mga taul na maulukat yan na kapit siya.

0: may not be out to their family. So pride events like the Pride Parade are important to show support. And that's CBC Regional News. I'm Tom Kaka.
1: Well, I'm here, Tommy. Thank you, Tommy. And of course, the regional news is usually on at the bottom of the hour at noon, and also early in the morning at 6:30 a.m. So follow all the way up to 9:20, and then it starts at noon hour. And if you are learning Inuktitut, you can stay tuned with the regional news. That's where pronunciations and the translations are pretty much the best of the best. So take some time. Hi, onaila tu sa katsaw kaya ka taykwa tu sa katsigong bayapi ni pilaw tu api hotang dada na ula si utikulong tayo man ni pilaw yung bayapi nangan humiyana sa kawaji tala ka kimik amat daw mana tu sa bahakay na lang sa miyukutaw ta kwa ni pilaw yung manamingin na bin hubik apasong kakati lauma na lagi sa miyawan.
2: Ben Hovik, I halom ni tugo kisiani li sokutsiani mangata ufakunnakke.
3: Akma ore sita baka sa kompoler to ka pinga suning ipata. Kano ilo ta lo si mangi si ato nga tabani dilu. Alla isu mai yung anu nang wata ruk si mangi nakko tai si manili gakko. Ki anu na khotinga ni mangi isu mato ina lo si mai yung akko tu sila ta naksaya ilo ni mat una ka anu na khotinga yung ito. Sidi kuno kai kuna e pigi yau yo ima isu batu ina lok sema kama. So ila ta bunga ini ila li lok sema yaga matuli ok tugulu una silif create wina kuru tu ina sana sema ngita kai minita ima sana sema yo silif create. Sana yaga ya hangit tu api igita ulanga yu waru tu ina ulanga ato unda kasu wila kaku tama unga tau kala ok sema yaga. Tabba ni tapu kisia ni bisa tahu lo mega macam aku nunggu nuna kau tilin dulu Allah rotu atu nuna buka mama aku ilu lagi jawab aku tidak kau saya lah aku ilu lagi jawab aku ni tak bahau pa kau pa dengga pilih aligo kau pa Wednesday pengi pagi aku bunga kiri kan ada lama sekutu tahu lo ni lo ni namu kiyak jat tau lu ni lu ni uwang kina ya tak kuno ngin nyok isi ni tei mai dok tau kapi asak tau lu ya lu jau mega ma so lu ni lu be ko tit chau tikil lu ngalo abbe alo ka suki ngit tiku tap bung ngalo si maka suna u babbe ka ya ulu ya tu alu lu ni tei kua si tikku ni kano kikua no na tia balu ka yigi kano kikua beautification committee or some kinakukia tema baila oka katelak sama tama kuno ga illo kala ale kala no i khalo illo ne illo kala go i ni pu ngi mata tau tu geng i men na illo tau katta ne ko mata tema i tau chau na kamata go khau jo la kala sima ngi tu siti kuno i ni aka ngli ko tau manga tau tu tau ne tema kano piusi kano kasuar lugo isu mo lao si mangin na matako kano si kano kasuar lugo at jige gito na may ar lugo ingo ko yato choy bini ulo kasi ane akili dita lao lao mga matat si mo akili chatat dita lao si mga matag pension kato na to kulo yung a sanang wala bilaga ang malo asya ko kina yata jupukar wato akili dita kano ni kisiani takkele ma si uti ga pension ga na mangi malone ta chu nga kanu waru no wa sutara ala manga ko ka upo ko lotin na ko ka upo pija ga lu nga han na kanu kali le uti lu ko ta sidik ko akhoti le ba nga rolo ko ta ro si je bo kali ko na ta kalo ga ta ru ta ru ya nga ma tagga sidik ko no et nunavo housing corporation ko no ko ya mo dag akote o khete go adjust si ya uno ma abire atot to ino agona sutti ino to ka kapel harta yo kina yo tita yo takorna tai me de un la sia tu ka ngo sala ko ubo ko ino gatta.

0: tun nga sa inyo lang may 80,000 ni Kuneon no sa yun na lang may kasi o kakti ginaring nga debi o yukuruk na katay ginaklugo isa ba o katoka sila mo doon lumi kanupik sa kuyok na peksan tagsak ka yung mamana pinaswa ko si ginaktatin ni inangyak si Euro kung nakama o kalagtigilaw kung naring nga pingayuan ko kasurong ninga ni kalagtig ko tayo kung nakto nga ukwasi ulak pa me narang nakta po silak jwa may piwalde ayo kanin na kayang ingi kanin kayang amma amma ko makawangig karakto nga kisa ni kingo na ako ukaw si tukingin ni narang nakaluta amma ro ulapak sa kong naksakaw magako kiko tikar juksa pa amma o teo miksane ukaw sa kaktilugo apak sa kong naksakaw magako ulumilo narang nakaluta miti matarang may piwala yuriki nga narang nakalutigo tana nararalutigo amma king marumi innang mi apak sa tao yung kagun na kaming majini palo tasa mga nagtuti nila kano amilagin ng may kausa kagun na kaw maunik kagun na kaw maapersok tao yung nakaw ni nga ni amata na kingulak pa may narang nagaluti ko unik ka sinagsaw tito ka ilagi kano yung nagalak si mayangin ni awlak tilugi tukturak tilugi ilan ni kulo tusakan na katang na amigata tungaswain nyo giti o napiya ako tigilo tigo nararaw labo
1: sila tro ame piwalde ayut kanatako ang katigiga suwa ko amirdiga kuni pidyo tigilo ko niyovara kataw tiniyovatu kisutuin no yoni sana sumayoni tamaki nunarok joango yoni tako tamaki nunarok joango yoni pidriya kapaldea vui ang katigin nami tuniya uraktumi amirdiga ko ang yukangano Donald Trump pinasuwa ko si uraktumi sakitilaw tinagi 50% mo yoni akilisya niyo togun na kayaktuni kisutuin no New vessel over to me, old doctor over to me. Anyway, Spain mo, Kalio Missimovo, Pidjutigilugo, Sekenio, Puramane Renartanga, Kisiani Tamani, Kanatami, Puramaninga, Takosone Arninga, Elaine Nanganipo, Peter Cowan, Tana, CBC Kuninga, to Okako, Takuago, Takunna Bigianga, Piona Pangunartui, Tovani, Newfoundland and Labrador, Europe, Okoyoado Kanidirivo, Tovakoa, Tadimagilatanga, Uku yoro khatak simayo temangani mengurok tilugu tamakwa uku niujui panak titi valde aliku kungu yuni abbasit tukurura tuti tawani taw Afrika mi sidak jomi ania teri lirinam katu jirati gingu jui nutaro rak titi nyan revo udlumi ibolo pidjuti gidlugu takwa ibola eitullu khatto ti valde atu innak tilugi tekani Democratic Republic of Congo ngunaratu yumi 2000 euro to you know

Ukatai gosi, ukalmang na lang mga kito kingilo. O nasibulak pa may pigi ako tigilo tigo. Ikagliwalde yung imak itilaw ko ni ikanga. Kagliwalde yung ikagliwalde ako. Ikalakay. Kang isu gosik, kisutuin nang may kinaktaming ni tayo kao nasugik saktok. Ikaglak. Kisutuin na katigala ko ni akuray tunik ikaglang ako. Ama pekatata na tukinga agyarlo katigalakto nuwo kaokto ni ikkarlangong miyo. Ikkarak. Tasigalay ilanga ikkanga kanilangog pa ikkarangobo. Ikayo. Kising mi tuktunig lo ni niungani takiyukutangol lo ni puugutaw yingal lo ni ang mayo kaokto ni iluryo mayago tingin ni isungik tikut aklo na kaklo ni nang mano kilak tao lo ni ukiksak pa lago tao na sukto na akong mo at itaklo ni ikayo tao wong. Ikayokte.

tuksiak wingme ayurak suyeme ukalima kata kakpak tuk tuksiyo tini ikayok tiyowok. Takata na tukinga inuglu pi ikatari yaw gayak tuk ikayok tiyong miyong. Ikayok tiyo katayok. Ang nay miksurak tuk pagtu paipa kusirilu tiglu kanutuin narlu ayok saktunu ikayok rasuak paklutik ikayok tiyo katawot. Ikayok tiyak tuk. Ino katiminik pijudjit tiyako ni kuwiasugun narlu ni ikayok tiyak po. Ikayok tiyawag. Ino kanutuin na ikayugayok tu ikayok tiyawawag. Ikayok tiyo. Ino kitong aking itaminig ikayok kuyiyok kitong aminig loni ikayok ea kuyiyok ikayok titiwo. Ikayok tikangito. Nam magto ukumaito ni nang mautatay na ako ni ikayok tikangila. Ang mapikatata na tukinga ino kanutuin na ikayok asugun nang ito tangututuin na yato ikayok tikangin miyo. Ikayok tikangito. Ino kisutuin nang ni pilirag sa kalagtok inuturo ni loni awdlak si mayo kitong akangitok loni ikayok tig sa kangitok ikayok tikangilang. Ikayok to. Inog ino katiminig pilirayangan ni kanutuin na pilirag katawyok ikayok po. Ikayok to iyo. Ino katingata kanok to katigiyangan ni iladjoy go ni ikayok to iyo. Ikayok tuing ito. Ino katingata kanok toro tigiyanganik ang ikatikang ito ikayok tuing ilang. Ikayo tao yung kiso tuin ng mig nikiniglo ni ayok saktuno tuniyaw yung ikayo tao yung. Ikayong nilik. Innagiyaw yung ukausing inik. Ino yung nirsi malagarok tiligo ikayo takakpa piyo yung mo ikayong nilio yung. Ang mapikatata na tukinga ilagi ino katigiglo o kalakataw tigotik tukisiwalagotik o kalang nini ikayong niliwod. Ikayong naktok ino kanwilyok tilugo kanwilyok singani idwak sinasukuyiyok piyaring isuni ikayong nakpo. Ikayosioktok nang magluni o kumaito ni ikayotik sang miksanayong ikayosiokpok. Ikayo siyakto, inog ayok sakto gawa magkunni kinaw yaktak titago ni kisutuin naktago tiksangan ni ikayo siyakpo. Ikayo reakto, inog kanuilok tunu pilira kataw yaktok to ikayo reakpo. Ikayo ruminakto, inog sanayo pilirilo ni loni, pigaro yuglo ni pijuti yuminakto ikayo ruminakpo. Kingulak paaktaan na ikayo ruminang ito, ikayo ruminang ito. Ino kanutuin na pilarigarok tilugo tunganangin ni ngano ilaranasung ni ngano lo ikayo kuminang ngilang. Tako at avatukingi ulumi o kalimak takka kaupaasingin ni o kalimarari bunga.

0: tayo man naakit tao si mong mataman na kay suri ba?
1: Tay ko nung ari, tuwiling niyo tayo man na oka nga ro, kaya na rin tayo, kaya yung may dragad lago, oka nga, tuwiling niyo, at ko kaya ro ni, tunong nga nga no, kaya na rin, tuwiliyo siya nga, tuwato ko tayo ko rong may ilugli nga, siglap si masyo mo, ilap pa sa kaya madig, tiyo ko yung natyakotin. E nga, at tuminyo na rin, amaw siya nga, at sige nga mata, kibadlo meblo, manong meblo, tingang meblo, nag, iga, Ajige ni terjuang orang muda, tapi aku izinkan ni terpilih izinnya cepat teriak terbom. Ajige ni kerapat, dia wujud tinggi orang tak kuat tak, niksi perone, ajige orang itu jalur tak cepat terjauh mata. Ukuran macam aku izinnya ajige orang aku ini terpilih tiada orang ini mata. Dia wujud tinggi senak, cepat teriak terbom. Anak ni dia cakap terpilih dia jadi macam itu ni tidak orang mengimbat. Sana na sugya katala ko na iman na ako pagdiyaro ni sana yan na igil para ako rako niya ang aking pagdiyawala ko na yung uyagad lo ni sana rin magkumi tawo nga rin masan na yung laki yun naman. Kuyan na nga ko doon ako si Seko nung ako ang mata. Tamang itaro ko unok to kao yung yagalo ako.
0: Ama, kinulog pa me. Ato rinugi. Man na yung magkakanutuin na piusaw ta kakatulagata sa naugawin itin ni Sivorita sa naugawin ni piusaw ta kakluta ano ka kakatulagata kanuklitan na nutaga koritaw ya koi garaklo nilo ati ila nasa nga lo amaw titito nasa kaklo ni kanungo na tukikang matay man na amaw tiyo ngislo nilo koritaw ya garaklo nilo nasa kaklo nilo amaw tiyo nasa nga ni
1: Eko, nila siyo tili tayo, may ringa yaw wala ko rong mata. Inga siyo tili tiyo, sana yaw siyong rong ito rong mata. Tan, kime kurano na magsirap tagil yami. Ate yu kurong mi, chunwa atil sa kami, sa nga ro atil sa kami. Siling ni nga nito na magsirap tagil yami. Na magigla pa rito yung napingin ni, kina nga nito, niya ko nga nito. Tak mana pichung orang macam nak tegli kuku pakat lebih banyak perlu kuku pak tenggelam lebih bergerak lebih banyak macam ni biar siapa yang pilih tengok kami tak macam ni dengan aku amau pichung nak cari kurus sekarang ini mengapa adiknya engkau pichung dia berarti dia kena sih macam kurus lune ni biar siapa tak mana pakat naurang orang macam tak mana pakat ni kudu ingat siapa pichung kena sih macam kurus ni pakat kita lune. Angon na yun nigle, angon makunang angon tisyo sa black tisyo siya na siya nagyemit. Ita kasi yung orang niya ma. Nila siya ng maangnak siya tiniatok ti tablo ni. Nukap siya ng manukap siya tiniatok ti tablo ni. Kaya man na siya ng orang.
0: Hey, aso tuki si Vunga.
1: Kaya nila siya siya ti. Ang iyak tayo sa black rock ko yun niya ma. Unga ata arat sila ko yung tukuro ni. Tetapi nampaklah nama kita masih mendudik. Aku rong itu ni masih aktif kurang mendudik. Tapi mana pihak siung rakun?
0: Hei, asyik. Kau yang nama apa sahun nak kau kita kisah nanti aktif mi okal nanti aktif.
1: Hei, kau rong itu yang mereka. Tapi waktu kita tu saja ni mati. Tapi mana rong?
0: Kangat tau ngai.

0: Oik, tusang nitera ko tong na amaw tilang niyo miksano ilin niya titiyo niyo kaungma. Ang marutan na nila sakto ananaw yun o ananaw rok si mayunulo, ananaw iyo rok tunulo. Ananaw yun matiang no tan na nila tipaka. Ang matan na piwala yun kayo tunun ng mingak to jini kumangapin. Apeksok tayo yun sa kauming ma. Nunaringan ni kanuiningin ni piwala yun kayo ang ma nararang mila mo na yun.
1: Ei, tunga sakto arovuwa. Kamani, mitti matalami. Ukara ro ani pivalde yura na suru kay bunga sila bumana aksu nubu yakarwa kung yung jumit lupa kau mag jumit luni ano ka kani lupa ukso paru kumi ukso sa kanu sa katikto niyo aksu ni aksu blago nubu simakaw gat Uno, makakitikwaro tuwinura ilaw mana avore katikwaro katikwati. Katso sa te katikwaro avore katikwinura mayo. Kilarugi katikwinura mimata, kilarugi katikwinura luti. Magtangi sa kuyoro putsuta. Tunga sa kito te katikwinura. Kidaro kwaktawyo. Tamanit tao kidaro kagkatang ming mata. Aulak si Maro sutik suri inyo ilangi. Nukangayak to si Maro sutik. Nung nagyakatak kami nyo. Aulak si Maro kwaro suri. Man nagkadyaw sa katuktu. Ilin niya. Rang min kaya aglak si Mansukuin yung matasuri. Tamani, ama, titakakpik, kiwayay ko titakakpik, iglokuta, tapan, piyakaktaw paru-paru ko kami, kiwayay ko titakakpik sana, piyakay paru-paru ko kami, tamani. Aku ni kalau sana ya ugami, dia kata perlu kosun iglurio. Sana aku tahu iglurio kalau minggu tapani. Iglurio ya, tema tapani iglukse. Tapani, tapani haru ramai ko sana ya uyo. Iklu itu bang mak berjatuh nak. Inak tahu tu, bas aku ni harus wak semarang mana ingin kasih yang nyum. Inak tahu tu, bas guna hak tahu yo. Aku semua yang nyum orang tu ni. Inak kure nama atau yang nak sih yang nyum tu ti ayah yang nak sih tu ti lo. Aku nunggu soal semalam mak cuma yang nurak seni inak tau ti. Ama Parks Canada ku barbecue rauk semang min mata yang dia nurak tu pingwak tika tak suki kena kau kau belakang dia ni makoh jahar.

0: Semua kadang mengatak. Tapa. Kikung sikin ako dito. Parisik ko na kay. Parisik ko tapa. Nipila ka dito. Magtemang na ko. Itay ko nang na kay. Nakatirik ko to. Tamani. Local. Nakatirik. Nakatirik ko. Tamangik ko. Suri aw kap paldeo tikit paldeo tay manele min nakto umek ko katso si takatok tu avanita o kidaro kani tupeka o tuin yung min mata ekalda asur da ekalda kina surok patluti pani resi tawwa ekalda asukatara o rang ekarang itak sutares Matitawki. Ikalutte ako kung makarwaksuki. Ikalagas ko tami yung kigarok ka no ama ako ano dahil ako aksong nuklo. Ikataka ya katami yung kigarok ako katami tuliksuri. Kung niya toko katari lawat kigarok ako. Kasuk tuang kita mana kanik tu, ada nak tu minaroh ketak tu, ada ruga kasuk tu, tamane mesti macam ni, tamane itu agama tu kagang, tamane mesti ko kau jema yuk, upak tu jema tuan kau ni inat kubing ni tu embasi, tamane mesti ko agama aruamu. Kuraga ako man na kubiyo tao nung kubi. Inag kubi nito. Ate niyo wag ma. Eh, may ringa sa kangatiyang na arwari aroto. 2 weeks ago ka eh. Inag kubi mo araw ma. Tao na naingoyak sura ka po. Tanera ko mga hati. Tamani. Kanan ni ko yakto arugar wartaw. Kanan yakto ko. Pilito kaki. Kauta na ati. Kanan yakto ti. Eh, manneringan ni yuta maanin. Ti matering ni. Puigui yukso yu. Puigui takito nga. Naraw nang isyo ni. Kuyan na ni. Tapa uti pagkatek ko tusayo niyo pivalde yung regye katik. Sumikya po yung ipumakal kanya kawagad yung ilisimar ako.
1: Jeannie, apeke yung maluti una o kausake kauye innak tau ti bas innang nuto ka ngayok kangatuin na rimako atok tau yo.
0: Ako uami saksi mo to at tokso 55 ng simato ako pitapaw nga uami saksi mo at tokso
1: oh aso inga ka juta kang ito no so kay mo
0: teko inga kuro nakakta ako 55 matapaw nga inga ka juta kang ito for only wheelchair ayaw ko takakto. Ayaw katang mata. Wani, seksi mo to. Ingi kaso yung ulo ni. Tana.
1: Aso. Unat tao, akago tama, miti mataring me atok tao gayuk to umer trano purakati. Tikit takto suri so kay ma?
0: Oo, kausok na kao yaka tana. I, tingas, fuanik duke tikitao si marak, sipa, Tiki katakto. Tinga sorsoklo kaya adjigin ito umerso tiki katang medyo tamaw nga miti matering mo. Pura katero su teit ko. Tiki katakto arorong medyo. Tako nakita ko katang mata. Kaso na igayo kapakso nilo. Tao ba ni kukusanene. Igayo ni

0: kuyan na mingin na dini piwalya yurag yun naksakaw ming maamari isabaw ni pili akong naksakaw luneo apik sukatak jukaw gil luneo lo tayo manu na rin ni piwalya yurag yun nakto ni kinang migata ikarong ni ikarong tutiang may tikikakjuang may amari iglurigakjuang may piwalya yurag yun nakto ni kinang migata ukadlag vigi yun nakta Okalag vigi yun nakta mamaya na. Okalag vigi yun nakta Isabel Katoka. Ubo nga 9796123. Ubaro ni okalag rote. Nipili ako luta ati luk. Okalag rote vili nasa ati nga kimaglugo. Tabo nga nipili ako nakta ti 1-888-896-3135. Ang marunik ka ako man ako sa kanotoy na nipili ako tayo man ako si tao. Ubo na okalag yun nang mayo si 1-888-896-4135. Tama nilo ikarong ni tayo man natiyak ni piliyok tayo man ako silo ni o kaya yung nagalilo si 9796165 6151 mamayan ama tana kaya may yaw tiyak to jini palo in na kaya katang miyo king mirong mi pigi ako tigil lo niyo amin na katasigi araw to tarigan na ang mi aming inig CBC kuning ako isabaw katuka apersoron na sila ang ma ilin na ako wigil ang mila bunay.
1: So kuy giyang nik kisumik miksong ni kuluni kisilere ni kuluni uvaro kano ilin na ako titaw jutigi nga nikpare la si mayang nilo ni unika ko garak lutin.
2: Eratia. Uminga de pria kha ho to ha ma ma ga tunga ma ko a tsire gen ne ni jo alo la oxen ma a hatta la oxen ma wa tsia ho a tsirun nai na me ha ikayo ka tsi za ga rat pat tunga ila amme gen ga se ugo gatta de tsire gen ne ani tsire gen ni tsire ga gatta tsire gen ne ri jo alo tillu ta na tsibul li tsikai na ko ma tsin nak ta

0: Triggert mich drin, anderen. Sei mal. Auch du hast deine Karawaktung, aber ich andere hat auch hat deine Mirama. Dann hat er sich die Gelunge, Kakolagolunge. Alles zu teilen, man lügt, Chiak zu gehen. Sei mal. Wenn er so hat auch hat, Lauchsen am Rama. Dann ist sie wohl lebt, die tun macht da. Ila, tiga ganinya lagi paru lakshin ng matay cuman ni akidlo ni dawa anak ko akidlo ni yung tinlegay akidlo ni lahat ta taban ni pare si kuno na siya ng lakshin ng mataban na akidlo tayo ma tama ko a ima tama na ki man na hanyak pa siya ng lakuroa hilat chok siya ng makilat ko tapong asigong ano siguro nga uksan ni tiluwak niya ng mga huwi nito alaw kata yung mata at sara huwi na kata yung mata tiga niya rin di paro tilo ko ay ma taman na tiga nga tiga rala ako si mamiya ka tiga na yun panakit iba ay ma ammi rin lunga ammi rin kataw lunga tamat ko ala makwa isi gakulong ni pero na siya ako kukuin nili ala kuy doktor tayo lahat tayo mata agalo ang mata maan nali kuwa hanok yata hatta nili ila yung siya magalat talong nili maan na ulok nili tayo may ilok siya mga ito nga kuwa tamak ko kukulong ni isi gakulong ni nakataw hatta kaya hakalay nila ako siya mga ito galawan ma nakamalilo hat ako ni kasi uta makwa tigigan niya kape tama ni tigigan niya kasi yung paro hat tayo kalo ang man tay magar tigigan niya video ako tulo ko haw din sa atan makasuma in bahagyo ako hat ako niya kasi lohanok kaya
1: in makaita isu mani new vexa o vakti lugita ko o varo kisuno ilano ilaksano atok tao katak rauk sa mayuk sa ulutik kisukan ng nukyang ay ila at jiging itang ani akto ka kakipan
0: uno tabo na nagyutu ko nagyun na kasi mong watay ma agatin nyo kamagilubo kau nak kak tamau na kau betul bu uno nalias nalikang bu nalikilubo seumur mijo kalau elni kisah sabu rahani bulu aku tahu nungar ma najis tak tu bu tema alali tema kasih seumur mijo ngah hatta seumur ngah najis tu bu hat tu bu tau nuna nalikang gusin min makito ko tabo na ni pitak ko tan ami ko loa ulit to ko tan na lupa mi nga tay ma tiyuli akit siya kaso akto ko tay ma hatalin yung medyo nga yut sa tuwai ka malo balo yut sa tuwai ka ikalwa ka ma tako ani gala ko lukaro tuwai ka niya so pati yung mga kailan ko kahit siya sa yung ulungan tuni siya sa yung ulungan lo tayo may mga ma maan na li maan na ulit to panakit si makulo labi nga medyo nga kayo ka gani takko ling ibuip yung ako niyang mata tamaw na naanuro si tapaw na limat tapaw na limat siya makinya ako nga nun kito ko maan na ulit tong li ay ma paipa mo kagat sa yung makuha po minyo kagat sa yung paipa manit sa kiso mo tayo may tumutama mga patitipak sa ko kuha mo lang ang pilo ko li kuha malkaltak ka ka tayo may ising na siya at yung narap pilo ko tayo mama na panap kasi makululak mo yung kayo kwa dyan pilo ang mga wakto hapok ka ni tayo may siya yung nagsaw ko wakto mo. Tay ma, ang nagigirat ko, tan na, wasok siya makit ko, maan na ulit ko. Tay ma, pika susu waro minunga piu susu paru te ma ko ambo tan pai pang una kata ta amang tege su bu kha ta ge pai ta ko ngan hau tak kha ga hau ga hau le ga ko hau chi ki paru ma ta ko ambo pan pan sa ti ki na ta ko kha ta ga ra ga ti te ma sin ma sin ma ro ma na ro ti le bu tana sin bu le ko ti ki na ta ga pi ri ga ne a te ron te ron ne
2: wasat takong abalon ni oktoy ng semo dahil kay kaya mangi tay may tungo wasat takara amalo ni ahong mo ito iti tay ko kitin na pati yung mata tay may tungo ito ko yung mupit at sila rilo ko sa lawak ti siya kakto ko tay mapiyo si siya paro mo yun kamagitaw ti rilo ko yung in atay na minak sa jamin yung way mata piu piu na ilis yung para mata wasak tumin yung nitsugi tay na sakho taman na tay na kasusung wama
1: wek aso ino taman na to sa kuminati akto ila tirigan niya ni pekaw katak pasuri kimmerumme
2: eh itu kan dia ni nunalin moko tap mga nunalin tinulan ko tu sa law la pam niyo ha ko tipo karo so kan dia sila ro ma hawi sa chi ina ni de ni tu sa ro niyo nga ila ta ko hatta yo niyo ta ma na ro jo jo tu kan niya ko ni ka pin ni ta ro ngel lo ra ha bet niyo ta ma no me ak to ra ha ko me ak to ni ka lo ro pa ka cha ma no ya sin tarak ni bo se ga ni ara pin ta ko khatta jin de nga ta na ni man na ko u pe ta
1: ara ne ta man na tu sa ko min na ter to te ga ni je ri ya re sa ji ni il ti va le re bo go le
2: na je il ni a de mi li ta i ma na je tu ar lu ngo ta bo na han ni na ko lu go ani ti la ngal lu go ta na ti ni khinga ta pa tu bi ma ro khat ta ji la ni ta na ni khu ro ani ge ha ma ta bo na han ni ro lu go han ta e ma ta na lu tu ri gan ne a alla pa mi wa i ba lo kha min ba i ba le che ba pa ro ni a tay ma pi jay bi gil lu hatta jin mi jong helan ni ko pi wu chu nak tu we pa me wa tay ba lu mi i ba lu gum na men na ta
1: taman na pa me wa ni ngak tu to a
2: eh pa me wa ni ngak tu to a
1: wa
2: cha pi ka ki at chu sa lu ma to ko lu si itang hamning itang hakasitya si ung ni matelang eh tang kitubi nga raw si ung matitoy lang niya lang eh tamanali iba lumwa kami yung mati iba lumwa ilang eh piyo yung pati kakiyat ko pa kuloy sa lang matakuloy tama si bundo ko kumakawa kitubi nga niya pero nga ma ilali asi di palya sa yung mati sule ko ni bumana mo sule ato hatta yung lakano abato ato ni karo ako ko pero na iya sa hugay ay yaham ni kama pero na galak ko na na kisile ko ni imali maana ulit to o house ko kama ko ni ko okso hagalak kalo ako ni ko okso yung piano ni okso ha nikkaru akillugo lekillugo hitsuge sitin na khattam ga mailan nikko tamanna khaddanin magittugo
0: хаддах хаччаа улэйлаа нэг

0: Voktema.
1: Tan lo khisiati tan atau tumwa kata aktabu utu lang alag lugu chut chut ichiang lugu takan na matok tingani kanan na chut kumatasan yan matok tigi taro taun na takwa hao yusat siang lugu chut chut in lugu kiting ago kitsang lugu tayma utu utu hata siungum na yun tabunga kayo na siwalay bunga.
0: Wei, asu dem marenuk le jini arene.
1: Ahila.
0: Tak ba vote le patigit tu sak vegi kanni yumi la re patigi nai.
1: Ahalo na. Hanu ni kutta tu sak hatta tu hatta.

0: kaya namin isa ba kato ka apersoon na sila ako kami utinipadlo king meron mo tayo ang matawag ta na nipito kang narang lang may katigo ilagay outlock so titukturar ako si mga mata nunay nang may outlock si managala ako si mayaming ning unik kang naming mat Philip hakulog ka nga sila nang may otoro ako si mayo ta na narang may labo tukturar rin yung miksani outlock si matidugi unik kang naming mat narang may labo.
1: Takpang atuk tuling mo. Tagyak tuwalo nila wapta. Kang kinang may utali makakalo itamak ko angot. Nang mausiyok sa ta, pimminik. Pimmiut ako nang mangyang mang matauwagot. Nang maroon nakaluak tuot. Takot ako, pimmiut. Makuni ako kumay galak tunik. Kumay ko suktualog mirapta nang magluwak lo kaya upta. Kimi upta ako takwa nam mausi okso tigo. Makuni nga amiwin ng nik. Mikko ito nik. Nang mausi okso tigo. Kisiwin ng nik. Makuni nga natiwin ng nik. Nang mausi okso tigo. Tana nuwa nang mausi okso. Imbalik sugo. Ipirakatak na ang matakwa. Ipirakatak na ang tolong apta uwagot. Tamapta. Pisong na apta. Nuna matakpa nga.

teman IP ini yang ada su. Tahu ngapain itu ada orang apa? Tang masa itu undur yang mat, sekenak nipping mat, sekenak tekwan nipping mat, tang maga tu bisa tema negeri nak sibuk tema. Kau isau tekan nginep dah. Sekenak tantau tu kapti utak betul. Kau isau tu dekulu kalau elangat. Uang ada kau isau tekan nginep. Asyila oblak, asyila tang maaf tak. Tupak tak suka. Tupi anak suka tak kami untuk efek tak suit. Ti liu ma atat anak naga. Makuning nuna ni kayo kaksuni, kiksu liu kaksuni, uyakang ni. Ti liu kuman anak naga. Cita kami itu pa tu permeli isi walak tiluta unak tokti itu si tahu tak bunga tu per iluan ti tulak pun negelak sutel makuningan. Nanti wina, makuninga, ikalu wina, makuninga. Nekikisan ikta makuninga, tang mau metalak po, tak po, negelak po, huwianak po. Tako nanti wini, nekitukai, nungun niyak po. Naksakaptigo, nekikikaptigo, ikalu wini, tamakwa. Saya masih lelah supaya kita tinggal takkan matang bunyi kak kami. Kata-kata kita masih pagi tak pok. Uang usin itu sudah takai walau kap tadi. Makuk kap tak, sini kap tak suri. Kain kami. Tupalak pati ko, dahil karotok ko. Tawad. Tagwani ko, umli niya kapta. Tukli kaya tuk si matidlunga. Makit, tagulok po nga siyo ka matuaw. Tukli kaya tuk, makawalo amali, ublumi. Tukli kaya tuk, masikadak to. Kaya siyong nikulok po nga. Tupasa ka daw ang ama. Makitiala sa pituin na uunga. Nira yung mga ilang alun ni tuktuli ako mo. Nira kuyaw yung atito, kuyaw yung atakpa. Anana malo, atata malo, takoti. Tili yung mga masuli, anana gali. Silak ko. Noon na nagtamang kayo kaksun eh. Supuyok ta kangim. Tagyakap ta. Nao na kayo mga inamalo ni tayo kaninira niya ako matuktukuma. Tayo matawan niya ang mag-ikanig o kayo. Tuktungok siksiw. Tulira ako maya akadang. Tuktulira ako pungal itak patay kong. Tuktulira ako kagangaw timitak pagkanta ko yung minik. Nasipa ako yung minik. Kingaw kanga ni. Tuktulira kaya ako kamatay ka ni. Tayo suma. Tunganin na kang mago. Tayo suma kingaw. Tuktulira ako tayo. Tay ko nga, nanano, kinagang nalang ako, kitay matawang nga lang ama. Takwak-tawak na ko kay kikisikal at matik. Sikok sa tahap, nukagayin ni tuktusong nga. Ah, tuktusong nga sa kwasyo ka, pitagayalo yan.

Ayak tôi đây xin là o kublu ne de tukai. Takwa ilalumi. Isuma taktik. Tukumma sokotin ni mata sokotin ti sunga amata ko pangalik tin na yoru kalo akti. Isuma takmeng ni tukong mesuti. Sokotin da sakit. Kakuha naman tindi ang mga kaya magapko. Sikok si Taas. Unayok siyo nang itong asok. Sikok si Takatamok ko. Itupan nagpagsuti. Pangalaw pinagsuti ko kuwa lang masama. Tawang na si Butakpak. Awang ay kasiyakto. Sikok si Mayotimok. Pangalik siyo alam. Sikok si Tila. Pangalik si Tamakwa. Sikok si Tila. At talagapit. Nungol sa. Tualo ni Kakpong atok din. Akto mawaya siya. Kutak to ka. Akto masalangapit. Ami api ka kutag mo na pagsuin niyo ka asyanik. Ato ka pagsumatay mo na. Ami api ka kutag mo na pagsuin. Niyo ka pagsu asyanik. Ato ka pagsumatay mo na iyo lang. Pinungot talag ko. Nungun na pit. Ato ka aming katisuin. Pero kasi tayo matatawag suli. Kanilang akalagay mo nga pero kasi amin. Pero kasi tayo. Pero kasi tayo. Pero di ako na agyaktolak pagkatag po tayo kung na ako ang nakasugo. Kung ito na ako nakasugo. Tumatikat ako ang mata. Iman talim na kiwik pagsuwi, ang yaktok suwi tayo kong. Pero kusan. Pero lagiwak ka, tagpa. At atama, piko ya amalik suko. Uwangang ito. At atama, takawa, piko ya amalik suko. Dahil man na piko yung man. Sinaw pa tayo man na piko yung man. Uwa nga piko yaka, malikay ako ko. Naman diyan ituksaw ng makay. At atama piko yaka malik sugo. Piko pagkatamag ko. Takit ako ako ang matagdak tuksugin. Piko bisyangin na tayo kong. Kaya malik. Pianik kapa, tamak ko, pianik tuluk taong mata. Ami alung itak ko, nang miyok sugit. Nang mautak sanik, nang nagsagama. Kilak pwede abdugit. Nang wao siyok, taarugit ak may kapkit. Uliw tingit, piya kaya halialung mata, iwaluk siya. Nuli ang ma, iwalok siya ni, ulot akang mata, tukip, iwalok siya ni. Tamak ko, iwalok siya ni. Ulot siya rin. Nakikinaga akatakasawit. O kumay din niya akong mata. Nang may guma, nang mali guma. O kaya akasawit do. Suli ikin naktumit nigay maya atatama nalawag yakso nakikiamig naksari yakso nga o kumay ko suya ano yakso nga namakso nilo ikayo yakso nga aylak po nga uapting tupifting tayo kong aylak po nga tayo kwa tuktul

0: tuttu takuja venni. Tikila on atangnagi. Sinä on vatamaan tungaan tuttu se katakunga. Tuttu se kanya, tuttu se kabluniga. Taavani tuolumi uusittuni. Tuttu lea kojaan. Sekitu kemmariksuniga. Kumpa sinä on vatuttuni tungaani. Takuangnaksuni. Tämä on tauman tuttu. Se on tukataan. Sinun on kun meitä tuttu kakto. Tikin ne kattiko. Ili ne akkuut. Ili tämmöinen tervo okauti. Kanneksi sinne meutan taakkonun. Tämä tau tukkuilla kääni kapsa samaani takiaksi mablulta. Piru juuraani kapta ukeaksi selleng mat. Manna apilang mat. Sikulang matalu neema kuatasi. Ataagaa kalari uutaima. Ataang nealang miyapta takwa. Taunung atari umut. Takyaksi makaksuta. Tana, takawa, okangmat. Taunungu aldang nail ribuun. Ay. Baya sili tuktuli. Ubang mamaya tektua lo gama. Tuktukatta kumamlunga sili tamani. Atang nila kaptego, taunong atareo mo. Taka nung uuap tingot, nunap tingot. Atang nila ribut. Ay, uwa nga. Mametak po nga. Tukta medya sulit ako sa kataktot. Tukta kayo man na walok. Suli mo, at tuktuli ka lang ay man na isumagayong ha.
1: Oye, kuyin namin ikwa apiksok tao yung mayarang ata ato yung naong inaw yakatak to ara na yung katasak po. Tusang nasagal dun lutana Philip Hakuluk kang yung miyotarok si mayo unikarok si mayanga 1986 ngutil lugo. Koyan na may lunarad tiya sa akas ito sang nakasuktuk sa akasari po si tiki tao yari ang migatan no kagwig sa tin no kagpataw ngayon o tilari po go. Bye!

tunga se kutsi tutta minala tusi Daniel yuvunga ulumi pinga yonik au yalirut 12 2026 kundilo sekhik ngoyalo 305 oi laptop ahai tunga se kutsi ulumi nala langa yavut kutwa mi pivalleri liri isungulaktabo yaji khauke pivalleri liri dilugo tusak sewa langa yusuf lipat siangoluni Suli dan na isuli simipat. Unok Akpik Jam 2026 ukui daulok tuk. Takuan ukua. Nipiliuk daulok tui YouTube mitiku kain teka. Suli ukui siluti. Ukau sigalapin ni. Ukau galapin luti ukui silangayi. Kutua subalak tehutinga Mary Yohana si. Malo Yani Adami. Pigekei tichigang hatau loktubin yak Big Jam nguyumik. Sulitakua nilgala pigitua gami ukkui si similotitakua kutua miyo uvikka hotingit katajatingit sibulik tehakloti Janice Parsons Gordon mi. Takua tusak saulanga yuit isulimipat ipasaulok. Tok unika tok to mi tusok saudi chilau gama ata chel khiv ti bini gani ya yi khungia ngulok simayumik ahi ki khungia ngulok simayumik unika til logo umia a haya ge kut pineklo yubini ulok simamago akuna tumi namana lok simamago unika til logo kayu silanga yok isulitsia Langa kono tunilu tanna kayu silanga yo nikka doktu. Hai da ko dakka tusok saulanga yo ullumi. Ilani ngi doka filuk to alo goma. Hai. Kup tu amilla alla khili tu palo ta hiwi nak tu palo ken na galwak suni ullak. Uko ali sila ni dikko khawi sa kain dang yo nu sa mulinga yo inuna be minu na tia bu milo i mailinga yo igok. Kutu apa mion nusin buaya langan agak tahu mayut mini kelala langan agak tahu sutillo kok tapi perle langan sutillo unusa hiti kalagi but oko ne hak lutillo nine sani kilo amilo nubuaya langan agak tahu mayu kok tapi perle langan agak tahu sutillo unusa oko ne ngalo six mi langan agak tak umi ayak milo nubuaya langan agak tahu mayu kok oko ne hak lutillo nine Inuk tua milo Allah hililio minnya miyugo kunusa. Oko ne haklo tillo 8 nguyumik. Pobang nito milo aku livin milo. Allah halangan na kakta miyugo. Nubuja kalalangan na kakta ustilo unuak. Ano kunnya stilo takawlo ni giyulo akunningani 20 miso ngulinimik. Oko ne haklo tillo 10. Ibu yibin milo nubuja kalalangan na kakta miyugo. Ukko ne haklo tillo 6. Sallo nillo nubuja liumilangan kakta miyugok. Sugu yuli tunnagaya haksu tillo unnoak. Ano kunnya stilo ni yulu atuak ni yulu akunningani 20 miso ngulinimik. Ukko ningalo 7 miilangan kaktak. Kayak siyo ami Raglan Lake milo nubuja liumilangan kakta miyugok. Sugu yulangan kakta stilo unnoak. Ukko ningalo 7 miilangan kaktak. Huwakta milo nubuja kalalangan kakta miyugok. Nubuja liuminia mitsuti unnoak. Ukko ningalo 5 miilangan kakta uyut. Kayak sumilo nubuja kalalangan kakta miyugok. Ano kunnya stilo aduak nitumik 20 miso ngunilimik. Ukko ningalo 7 miilangan kaktak. Aho pala milo nubuja kalalangan kakta miyugok. Ukko ningalo 7 minia sunigok. Tasi uyak milo nubuja kalalangan kakta miyugok. Ano kunnya stilo 1 niulo aduak niulo akunningani 20 miso ngunilimik. Ukko ni haklo tillugok 8. Tamayla kutua minu buya kalalangan kakta miyugok. Ukko ni ngalo 5 miilangan kaktak. Kayang suwal tua milu indu buya langan kakta miyugok. Mini tuin na kaya haksu tilo unnusa. Ukko ni ngalo 3 miilangan kakta uyuk. Abang lu nuna tia bu minay na mi hope tayo milo. Nubuya lang na kakta miyugok. Suyo litu na kaya haksu tilo. Ano wi hati niya stilo nik yulo at wang ni yulo hakuningani 20 mi so ngunidimik.

ko ningalo 8 milang nagakdak. Amalu post bill makubi milu nuwi lang nagakdak mayugok suyo lito nagayak sutilo unuak. Ano kun niya stilo ni giulo ato ang niulo hakuninga ni 20 meet 40 mut sungo nilimik. Uko ningalo 7 milang nagakdak. Takwa takasil niya di ko kawi sa kaintangit. Unno sa muling ayuit, nunabimi, nunat siya bumilu.

0: Hi, tako deka big jam. Uno YouTube me tu sak sao langa mayuit, tako nak sao langa mayuit. Hi, mana unika talk to me na la siri vugut atat si elkiu di vini gait pasa unika ngalok suni kayu silang ayok isulin ni ngano tikiu tiluni tanaw na yai hungiak. Akik gihong yang ulok si mayuk unika tilugo hayari akut akunak si lok si mamaruok suli unika lok tanga kayu siyok
1: imak miutani kupikuni kamiutani takulok si magama ilangit huinan natut sutik ilangit iksinaktu iksinagalatu yaksutilu allan takusimayakka Amisusi mamata. Tay may tuno nagayaw yung mangin na kaksunga. Piyuliyaw ko mo na kaksunga lo. Anigo tititaw sunga lang may lang alain na sunga. Tutsiya katalaw si mayunga. Tay maanit na sunga. Tay may tsalaw si mamat. Lok si magama. Sakingo yangan itakugiya ka matamaan. Ingit ka waktu biniyo katatok. Takkanit sa inaktual lulak tilunga. Tsunami takut sahang itu mi tamakwasiku lakaga lain pihak tatu galuan yang nguyuka siku mi anaun niluting suku sangilau pata akitu git sangwa hata akit anaun ni kalapalai hata matangu tingin siku kalali saya kaalun ni tema itu tigok sunga ingiuli alugi kutaut rangin maritu niluunin Kak talaga ikuti galagaw si Mayualaw galawak sutik. Tayo may tutigula ka ma. Kikita tayo na ilaka na kimaibigit kawaya ka. Mitsani galato sa tagun na kaya na kawaya malaga ma. Noon na mo isuak tugulo alutuin na mo. Kikita galamulo na isuak tugulutuin na mo. Ukwano ko na sila ako ma. Uwaksaka atuin na kaya kaya misumay na siyak sunga galawak sunga. Noon na sa kayang mga lutay, may ilok si magama. Kaya kaya makitabigi kaswa akong natalimat siya nga ni takkanit siya. Tay may lingat siya na kaswa kusukusang nga yan nga ni pikaswa lok si magama. Uno ang ulak tilugo. Sikunok pali agama. Sikuit ukwali ni galan. Hang ni sa ulak pali agapit suting. Sikumakin niyo sulitiki utilaong na nga. Tamakuno nga, tamanak hilakato no, imigo at hilakato tik. Tamakko ya, ikulaw, mingat itsigalani sa ulog tiliwit. Unwa, mitakto kalaw ko, takinyaloani. Tay may ilok si mayok. So ila, nunasak kayang inama, ngiluto ka ma. Hanuinin at siya, salukto kalaw ka na ano, kay mga kawiyok, maungasang ngayong nga. Ipigo siya kasuin na kalawakso nga. Pichiulani pingasuni upattau gama. Ukwa hikiktami pichuti. Hikiktami ingiusung mataman niliulagami pichiulani. Hikiktami nukwa pichuti. Manga suti piyut. Isumagiluktaka. Ati ilutu. Pichiulagi allani. Takugi allalti taulong milanga. Naking nga mga ata. Kau yung matiyan niya akin. Kikita ang pigay

Ang isyo magitsugit tutsanga gyalla tunga taima. Takku gyalla lakibunga pitsiula gyalla ni pingasu gyalla sainani. Siako ala ulangman. Kaibala ko si tuin na unnaim makisiani pitsiula ni pingasu gyalla sainani takku lang mayunga. Taima maani nyo natakakalo ako isyo malakalo aksunga. Sangugia kama maani kupo hikikta pitsiula tamangat pihattamata. Tamanga sai na yuyakto. Sangugia gama. Aula liu mi yo alto ina gama. Pukakto alo tsune haya gaya ga nakatto alo. Taman na havi uyanga. Igloa sau mea nakangi kaloak tiluhu. Talik pia nakatto. Teima nikno gaya kajek sunilu ni haya gaya tanna. Tanna. Havi uyanga taman na haanga. Nakamman. Aita toal toi nao hattalang mat. Pigeal labi ko gama. Takuna iglo ako nakali toang mipat. Mokro toi nalunga, tatalunga, imalang alakunga, gumang itunga. Tay may luksunga. Uha toi naluktunga. Kimat tayling nga. Kaisi may nakit. Inutulong apit kajat ang ilang nga. Tay may luksunga. Tutsiya ka sa akto nga tayo mangan. Tayo may lingat sunga. Taan na. Ikulaw may yumigala ka. Pito wala to ang pauti. Nuwit sugo. Tumakutigo na kaya kaya kabiwaya nga takilang itigot. Napihata sugo. Nakitagala akto kalako. Tayo makakal. Takano nga. Ay tatang nila. Ikulaw may man. Kaya tako titagala kami. Taima ingka umia pigasua si yunga tamakwa sikui ukwani tolu siku ala lehia galaga lui siku maganya ku haktu saumata uhitu gami tikta umayut aku meuta haktu sauyu siku ni siku magani kisianili taununga alu Taunang agalto alo mo, taunung oyo lo agalok to saungi kaloak tunga nuno mitsano. Titsa liu ti valeo tsa uga loak kong alo. Valea nang alo. Unga hito mo takok hayang na niyo yung imat na lo na tuin na lukto. Aswila, si kunok pala agapit sa kama. Si kukutani. Aktuaguti yu kutani. Unga tanu itam miso ni imak. Ukwani ili kama. Tamani. Nukkalaok tukat sa mga hatalap tunga. Taan na. Nakasimayo alok. Sa nage, pinasugi ang lagun na sit sa makitsugo. Ubayo alok alok sunga. Aulayakto alok alok sunga. Halusin niyo. Yakatakon na yaka makaya kaya imakangi matay mga kalugak ko. Taan na. Pinasua ko na silap taka. Kikatatigi ang lagasua ko na silap taka. Pauti mulo. Unang mulo. Kikipto sa tsugo. Kilaksusugitay ko ah. Tay may lingala kami. Ay tatagalapit yung mga tuyalang mat. Ukwa niya ksiyo kaya lakapit sunga tako ah. Sikukuta ukwa kuksunga taununga. Tukiliak sugit. Sukkali gagaw kapit sunga. Isyo ano tikikatang migama. Sukku gyalaw gyalatumun. Alakaw tituin na kama. Aulan na tuge alalang mo kakta to alotsuni. Uti situin na kibunga takunu nga ukwani pikaan takutakkanu sikunu. Tay maili nga waksu nga. Kaumma palliani at tumutakki ibigigun na salao kitakkoa. Isumao ka hattalaktu nga. Asu ilalilao ka loaksu nga. Ingikka ni sangugiak palay lito ang man. Mumigia si balla ito ang matakwa sikui ukwalini galam mibigi kasuakta kasiku kutagului ukwalini riuga kun nasan makalikain na kakit ingikka ni mumis ito ang mat ikpa siyak suti ataw siyo naaktihit suti ikpa mata nanipisaya ut siya kama nunaksaya kulut siya kama taunu nga sanga kaya kanu. Tamang at sa'yo nalaga sa tuwi nalaga ma. Siku no, tiki utit sa lagay mo nga. Siku lang ulang niyo no. Ang iyong angon, nagsaw ka apilok sutik.

Tikip palea gau gagame hanili palea lukto. Tapanalo nuna ilu ilu palea yok. Naluna kunna isuni nuna utsietu yaagani puyo katto alumun. Malunna sigalo aksuni. Taan nakikikta upakasuttaka hanili palea nga malunna simmat. Upatsakasutu inaluktaka saanga kunna ilau kattasuku. Akkuni ulo alegama. Tikipalea kutai matikile kataktaka. Sukaligia kunna sipalea nginna agama. Sukaligia sa kataktunga.

ama ikka kole sia gala le mo ti go le ga ma akkonak tu kul wa yang ma gal tu ngal unni suila tike ur chalak tu ma khiket tamu ili ta gal xugulu ili ta gal rakko asu na tan na lokok tu ma ri takkan ka su chi lang al khunga suila tinut ja ugem ma gal khunga la tinippale yang inna Tinitto to habinya alaugami tininninga taununga alo tinigellaga langatagunnaitillugo ilaana ikkahatigeyalattunga nunami tullegaagumalaqsunga nasigeyasigibunga nasitto khagayaqtummi tainnahikettaq ilaakkani himayavigilaqtaqa nasigasuatsagayaqpani khilanguatillunga takuyaulagalaqqunga tappikunga haanganu mayugeilaaguma Isumalagama tapang siyunga. Nikina suarak sa nikina kaali kuma nikina suarak sa halangalik sungalo. Tamakwa sitya kiyan tamahan tinni may mata. Kaali kuma nikina suarak na langalik tunga. So ila tapang nga uimagasuat sa kama kakaliak sunga. Tapika ni kakao hangani kikiktaw puktuning at ahaluangani. Kilangwa ka suwa katalok tunga ay paka nasiga suwa at saka lang ni patay ka ni akit tinili ka loang mat kikitaw ay pangani. Tay mali, takaningin natin lunga. Tamaw na ukwali na ako ka suwa ksunga. Ukwali na kami lunga. Kikakain na lunga. Tapaw nga lo, kakaw ka nga no. Kilangwa kaya to katalunga kumalak sunga. Tama na kwal na kulak sunga niklini isyanin apakat silang migama milo kaya katta siyunga milo kaya mindo kasup kaluak sunga milo kne kayang na nga sungitunga teko milo suge himala kaktikakit ilangat kung niyo ilo ano iyuk katong isa ilangat tayo mali Tiguyun na sila kakko, tukutuin na suho, taununga kajakaya munot sa tuin na lagtaka, takana ni ilunga, ulit siga ataklunga, akaya kukto niya lagaya ngay sumagilak suho. Taima, takana ni ilaptilunga, nikigaya lapti ng alo ni suli, akaya kong aninikliyok, hangat tayo kalami to saan niya lagama. Taima, to saan lagama, Tanna avatalo ga aupalutalo tsuni unga sittumi takuya unna siattu tamani nunau sina asiu majok seutu halaga me nunau killinga imma sina sitja limanga tukiliak tohsu hinera hanna suumma hatta jo miki majo halaga me hinukta osaga ja kuma avataga tamani imani pat Imaksimalo nui takit siya kayakto. Isumalirama, teme ilok sumayaka. Kisaksuo. Asuila, hangat tayok pala tayo na tusakakko. Tusalito akama, avataka ni imaki kama. Tinutyaw malikalwakso nga, hanittukulo mataman na imaw sina. Uyakang mi kisaksuo, avataka, alok mi atsunali yang mat. Naulak talim niya lahat. Nuitaki ko na liyaki kasuha siya ka. Kaya kaya ka tininimitok. Tininituin na may ili kami. Imano himataw mamakili kami. Ilaksuti kaya kaya nga sumagitsu ko. Kuya ka uyo kaya utuin na kaya kaya nga. Mingo ako te kakalawak tilugo tunguyok kami. Tay mali. Hangat tayo tayo na. Hangi katalaw katsuni. Makubitsuni, utirealito akami, takuballa lang man, ukso alokaw timing, isang nga uyakat talagto nga, ukso kito lang nakakasuakso nga, hanuin nga siya to ako ma, ukso kauti ka, tayo ko nga kikita mo, ilak ka no, kimalaukta ka no, tikiw tiga yakto, naluwin nga kaluakso ko, ukso niya lang niyo yalap, Niu jalur yang kami majau tiga kasok.

0: sunga uksu khauti mi sanga ya khatta luptunga teima nakhana to apitsuti teima ya khatta mata kina gasanni igala kwitsu nga yuni takunna khatta luptunga suida mipisangi mat mipisamingi lutogama ano ko yupo yala wangin nasun lutayme mat taman nalo ikkato yaga ala utsuni imma hanittutua teme itu mat mip bio hayangi nama mip miga swap bisaungi mat najok taka ikka ko anguluamu teme utitu ina sibu tabu nga takunga kikita mu ay simmisuni ay panganu ilaka na kimay bigila uktakanu tupak si mayun makita tsakalo ang mga ni isumagi hatanang mayun nga kapya sutut isumagi tsugi pigyala ba kakuna isunung sungalo Taima hulau hatta sugutan na tupik ilakatay ko ang nigalo ay pagalo himalaok taka himabiga suwati nagi piulit sibit sa siyo ka suwati na sunga kaya kaya mi himakuti laok sunga umiyak ta kumangi mo Taima nga kawit sayang ituwan ni mitsani tegun na kamalun ni Taina tabiti nukaga allabitsami alla luktu viniu yu viniu lau yuk hangatta yu miki magami takuni raksuni kawiti tsiguti tsamini alla tu viniu lau yuk takuyavut kanu ingitok kanu ipala ingitok ikani kikettami kikettaalami sikinuk sialoani salliyua teikani ittok layuni katai si yuwi niula o yuwi makuni sikut sayaan ni katai tsutik nadliya tiguya unna sillukut sakayakpat isu maga hutu winyo walay mitsutik tain nagu sikut sayak ay panga tawo nga tuwi na titaw tiluko nunamulo ni itok kuning itok tain na ay panga tamaw nga tupi ukuanu kataksuni tema galo anu tilugu tupi ukhuanu khanitanganu tugami tasiapimmu tittausuni mamilchiasuni ilunan lo khausiluksuni tasiapimmu tasagala khas tasagala kawya khasum tema ittumu tasiapimmu gami teikunga ukhuanu ikari kala sautigimmi Tema anuk siyo kami imani ilagalwak suni. Tigu kami yung ato asit suwilo. Ilani yung ito. Kaya sito yung tubini ulao yung. Tuki sila kami. Tanalo. Sikot sayo humay tuyang ito. Tama nga nuna mo katayi yung wahutu mo. Tuki yang Tay memat upattaw lang ni Lotto Uksu yung si Manengo palay ko kayo rin isang yakatta kayo lakattaw ti yunuhu Ukalimaw ti kagami Tay nakangatayo ti loktilugo tamang kutyo amu Uksu yung si Manengo galak ko to rin na Isang nga ya katta kao yuk uksualo kao timi. Temelo utaw katta laga mago tusa katta laga mi. Nalaw tahang mi gami. Yohanak ko yung nagalo. Nunami laga mi li ukso. Ukso yung si magalo ako ni. Nunami talaga mi li. Isi makatta suni ko. Temelak tilugo. Unulak tilugo. Unulak mi tilugo. Ikala kaya ko pong ato hatatalo ni man na imak ikahat ato hatatalo ikan taga ni unno ak sugalup tumi ato kat sa unok sa yun.
1: Ahay, isulitin na mimmatan na tayo maitso ni isulilawk to binik at atselak kayo to binik ka yaya kong ya binik ahik yung ya binik. Ahay, sikin mo yaman ama sa kutsaw tin na magata na kumuyamakayalaw tuta biminala kung nasikin.

Lumito hakao nela ribut. Vanga sauma ekos. Ublumi. August 12, ulenikpok. Ublut pela hakput. Tusayak sa mi ublumi tuhak na yaktugut. Tamani ko katimang maso ti ilin na yaktut. Inulagibak tu nunaligiyang itnik. Tuhak baginak kabut. Ukalagteo kataw yaktuk himayo tamaw nga. Watsyakukan ni tuhak baginak kabut. Amataw katimayak to kataw.

Linear na mod alas kaming nga to. Tuhak magigyan na kabugtaw. Kablo na to, tugalwa inog tulak ang nega ka. Nung naligayang may nga so ni tamaw nga uhima niya. Kilala rin niya so nga lo. Kipalda ka makitag mew. Ang matawak, ilag-ilaw tabot. Tuhak kao na ang magmata. Mana hilat sa ubugot. Namimek. Tuhayot. Tunga hutsakit si kubianak. Nalaw tinik tuhayon na lakapta na may kaluwakaw takap nuna niyo kaluwakpan inuit nunangan ni na may miyak tuhan na khigmat kibuhig pugut tagbuna tuhakaw giyak na akabunga unapigay ako tiga pianikpan.

0: Joe, Tuglavina, Tamna, Nipilula, Kimaja, 1987, Gutilugo. Taimali, to Harela, Nermagapta, Takua, Tamani, Linne Marshuti, Katimayak, to Kimajunik, to Harela, Nermagapta. Ila Taima, Takua. Ilitaxinikut katimati tsiyun ilinerte tsimaarlutik inullerivaktunik ilangit akkorornartuk qooqqimajut quvianangitunik tamakkuat jo qallaqatigik kanernaaqakku jo qaqitaq jo taimatu hablunni taikko hivulipta atulauangit quvianat nitseamaartalau mata ilangitu hablugit Puvallung ni tuwa taman na inung na tuinak pangu katao himablu ni kihian ni magkuk tunu tuhak tau wali aliha takmat unikak tu karangan o kumayka nak tunik tuhan nak lunik kihian ni ikayutik kanik atu tiling ni kulita kuninga inulere yunik ikayok tu inulukapi ublumi kanuit pa Ilik no ihumagi yakur.
1: Taman puval lugar ton neraluk aton ni kugi gaat ne nalunangito puval lugar to kimangito mu ikpigi yau langito tukihia yau langi mato atok mangi maguli kano inu hemu aktui gutiku manga ujero huli langito atok mangito. Tamako inuktigun kayu hit hok heti tau nilung niku gangata kanwitu meko galwaluting anigutinik niamet oyuyun hanayau himalong matatu kayu himea kata kayu hit tameto atulua hunaku meto alwapata taim na akong nangitu kosa inu hekale lagtuni ato kaya kaluarun na man rogi yaw law man luba kaya pinerato yu leon ni lugtuni makitaging ni lugtu luartuni kayu hituin na mertu luartuni inu leon ni lugi aka ngine kao na rogi yaw law ko man pero kainiku tem na piyu law man tia pero kagaw ngilirangata Tamakua nereu yongi tun aporta o talerangata tamakua inui teikua pijakne tu yakun anigu tinnikun ikayulane khauna huyaka tukihek mata pijakne tukonik.

0: kuningit ni.
1: Tuhatak sogo apuvalung nek ublumi 2026 ngulek puvalung nek 50s, 60s, 70s pigyan nga nihulik atugawlaw mata. Uguan nikko galuk tuhatak suta kine galuk suti tamakko ublumi atugawtak ningit nik. Inu epivalak tang ningit nik tuhak tak sutalo kauji pali ali magin nak sutalo pobaluk bigmi lau abitao ti ay tumare kanga nik ihumana lau kima ba
0: now chame loving dem na huyuk do nak do na ye lau na lautung trauma munak do yo Piyakni tukko tito ka la luane tataminiku nertei kwa lukta trauma mi tukikak tito mata tamanna inui adjigingi napta ilaitigu ningag luta ilaitigu nipangir luta ilaitigu kimagwar logo ama ilaitigu pidlo avika lo mangalo ni huli humaka khona ni to pidu taw do avik palu ni te aralo I humanna hokluti ilangin ilangin atulaga lo arlu go qannu iluang hinna reli igmini mamiju mi yulo ki hani ilangin ikayorta ogeli ami huna khona ogiyaka ninga niku gamali taima ninga umanera hakkunir ayorlugu ino qattaatsa maartunga hunauluangittuga yaanu taimna taina ninga umaneri laugara utertainarluni pilorman tia aigoin kaluartuni ayornato ikayugo ganikki malertilunga kihianili aniguutinniku yunga mamehangnerae hokmata inuit kihieni teik na piu yua lua kihieni huyuk tau ni trauma ko ni ku ni ihu kakitapti ni aktui takman teik na sil pilirea ringa rea kakatau hukman ikping ni niptigut atorlugu mamititu lua ngaluni pilire hoktu ni tia kau ima chatunun tukihe chatunun pilirea riau gangan tua wingi suti pilirare u yakatat pitto yan a pilirare tau yan a su pe katta abunga nya ala me atau her talu kayon luni ungi to abunga hagyo yo ki he ni kayok ta karlu ni ki he
1: tabani katimati ti ma lu hele na ti ti tama mata u kallak tama ga pita ko inna a u kallak ti u yakto ti tau himajun Ako niko kimag matataw taman na nariyong ni kakutaw yuyak takmat piluwa halaw to ublumi inuyo luwa lang ningit ni ikayok to luwa lang ningit ni dayman na ikibutin.
0: Inuit inuhi nga piyak ni tutukapha yukman day kumaniloa peko takatsa ngitilugin ilikko hirilawgan peko hirilawgan piyak yut Piyari tu yu tokat yu laukman kanui tu meku lu kaang na ner lu tei maungin na kangamea tikitu lu asuna ner yu ti aulangi naptigu. Tamanna ulogea nangnea unga hiki huitu mat inu ilikko heagu tei ma paknak taungin na tu asuti inu leare yu laukmata inu her ublumi adla okti lugu tamakua pakna gutau ne li kia kia inu hea naamang neakpat adjigi gunne ugi yaublu ne inu pi inangek hane waktau laumata iku lugu lua inu tunga vieni leo tunga vien inu tunga viginega ne aki kwe kaasutik hana kaasutik inu hana yau kaasuni tunga viginega ne tamna atu tekarnek pa nguyaru giligara inu ilekho hingan unika wegi yautatu ni kanu uku kayu higik mangata nakinga pa apere yaulu ni abunga haituan inu nutakaulau ningan ipigyan ningan nutikwa

0: Talk to human.
1: Tak wa tuhat tegaja kama ilai na nangit ni ugalwa pilu abit sem engubut tuha huang na sem makhlutik nunak ilanu naling ni ajiging itu sem ninga tu ugaluit ak tok tauningit tuki ha katigi tokautin nek mik pekat nyuaman.
0: Inuk tigu nanyang miuta ugalwa opta ilek kohet tu akang ilek hoheng me ato hoheng me ato kata lok suni adla me ilek kohet ta ha me tiki tau hima nek tam na ato hit cha me ami aktui ne kak man tabu na ato hime me aputi karuti karap ta tuki hela juta na le
1: aku kitong me unga hit cha me mata kiwal le me takuin na hui tu marap ta taikua tuki hea na katau takpo kanoak tok tau himan ningit ne unga hik tu jasugun ne akmat tuha ajuni.
0: Tea ilitari to au mea tana tu inu her teem na inu hungarup ta atu luk ta arigap tigo adla rokpa leanea. Ilangi kangat yo alla rokti tau bagir ni kubdu ti ubagu maane kiwadlar mi kingudla paangu yahtugu alla rokti tau gea haa. Kima liha tia mertu yaktugu naglaan nunay na miu tadilari meaning inuk takaktu inakma naglaan nunaling nuha paaniku naglaan pitakaktu inakapta ilikku herpudli ilangaktiru gihimadiyabu galua kihen tia asuloa joa ilangaktu kimagina ilitak na maa miyo
1: ihumam no itirpok taam ublum yulak to tuha radio kama kablu na me tu inu lerap ta new ver be kapugut ila inu hi liu galwatam da te atuha lugu tuha ne yak mat kanu ke o ka hu khaka kanak na gobit inung ni tuha ko yak ni
0: ubap tit ni tuki he ne tuki helik ti tukau Charlotte pinayakup ta inuk ti gutam na kangahak inu tu kang okalau kimak makati mati ti tareha ti lunga tamak ko ago apu ti gita kabungu aye katigi lua wigu ti gila lua la roa la glugingo tapa piva la vikani nani hit tareyak tu gu la hoktu tu kang mig tu hau mat lau tunga ki heni inu tu kaid okat sara lua ti lugin atuar tau gak reka ayok yau tak matalu bakia tuki hiya yau ganik tangi matalu bakia so ayok nak okat sya laki nak tak tu ni tuha tak tu cokau yung agolo inu tu kaning atuk tau tini luka luar sugin hanivak tau himay na wak tu yuin.
1: Iyo magkakayo tinik pinnamat tamani tu lua migabit tau o kakatigi yu lua lau migang mahuli ublume matna.
0: Ma, matna tau.
1: Taam na tufak bagiha kabut jo kakitak. Taam na ukalagi akto katao himayok takununga ilitak sinikot akik hok himayangit ni. Nipimik tuhalaw na yak megapta. Tam na Johnny Uwout, imyak tilugo tuhane kabul.

Nami mehilak juak mi takun nangnek pa mut upak himayuk tai ma uplu mi Greenland, mi Iceland, mi Spain lu amma Russia uang ningani takun nangnek pa angulau poko tana kau harigaya kinak paga tai ma kau yahau pialahang na mikmat kitang meuni hila kau hela lau milago kugar jung me unuk nung bija lokin na tok wang na regluni north west 30 mit 50 mut unang ninga 7 akago hikin na na luni unang na kang na 11 dalok juani unuk nung bija lokin na to wang na luni 20 mit 40 mut unang ninga 9 akago hikin na na tok unang na kang na 18 Oksok tu ni unuk nubu jalokin na aktok wang nglo ni 30 mit 50 mut unang nga 7 akago hikin na aktok unang nga 13 ikaluk tu sa unuk nubu jalokin na aktok wang nglo ni 20 mut tikit taglo ni unang nga 8 akago hikin na aktok unang nga 16 min na aktok kingulak pa ako Kolok tu ni unuk nubu jalokin na akto alang na akto unang nga 10 akago hikin na nga akto ano nga pingang na glo ni 20 mutikit na glo ni unang na kang na 20 ilag tamani kang yaksin na may nirubi akago mumingwak titaw na akto ila mumingwak na akto nila 8 mit 11 mugo akago Tai ko atamau nga katimayak to kimayu pidju tigi lugit. Tuhayak to kuang na rubit, muming kuang na rubit. Tai maakago pinayak to. Naitumik, nipimik, kinagalwak po nga. Ilagilaw tabut, tuhak kaugang na elak migmat. Taam nali, tuhanayak kabut. Kanganitaw yok tao, ilitakinayak mayahi. Ikka kang na tiya mayak mat. Tuhak na alaw kimang itam ni ikka umang itam ni glunit. Ikka kakuti kami tun niyaw ka nga ma kuwehuk pagpunga. Tuhalaw labut una.